0: bangate Maria, ozwingolo liboso na Nzambe, okozwa zemi pe okobota mwana mobali, okopesa ye kombo Yesu.
1: Ekosalema boni, naebi mobali te.
0: Molimo mosantu akokitela yo, yango wana mwana mosantu okobota, akobengama mwana ya Nzambe, bokonzi na ye ekosila te.
2: Sima Maria akei na mboka Yudea, epai ya ndeko na ye Elizabeth, ye mpe azali na zemi.
1: Elizabeth!
3: Maria! Ndeko Maria! Pambolami kati na basi nyonso, pe mwana kati na yo apambolami. Otango pesi ngai mbote, mwana kati na ngai aningani na esengo.
1: Motema na ngai ekumisi mokonzi. Pe molimo na ngai esepeli na Nzambe mobikisi. Banda lelo bato bakobenga nga mwasi ya esengo.
4: Oyoka bato ya Nazareta, mokonzi Kaisala apesi mitindo, batanga motuya ya bato, na bamboka ya Galilea pe ya Yudea. Bato yonso bakomisa nkombo, moto na moto epai ye abotamaki.
2: Maria na Yosefu bakei Betelehemi na Yudea kokomisa nkombo na bango. Kasi esika ezalaki te na ndako ya bapaya, balali na ndako ya bibwele.

0: ezalaki na babateli ya mpate na butu kobatela mpate na bango. Angelo abimeli bango mpe nkembo na Nzambe engengeli bango.
1: Lelo na mboka na Dawidi mobikisi abotami ye Kristo mokonzi.
0: Babateli mpate bakei mbangu kotala mwana alalaki na elielo ya bibwele. Bazalaki bato ya liboso oyo bapanzaki sango ya mbotama ya mobikisi. Sima ya poso moko bakati mwana ngenga, bapesi ye nkombo Yesu. Yosefu na Maria bamemi ye na Yerusalemi bapambola ye na Nzambe. Simeona moto malamu mpe ya sembo azalaki na tempelo, molimo alakaki ye ete akokufa te kino amona Mesia.
2: Sikoyo tika mosali na yo akufa na kimya ndenge olobelaki ngai. Po na moni mobikisi, Nzambe aponi mwana oyo. Nzambe apambola bino.
0: Wana basilisi kokokisa mibeko na Nzambe, balongwe Yerusalemi po na kozonga na Nazareta. Ekomaki Yesu na mibu zomi na mibale, bamemi ye na feti na Yerusalemi. Tango bazongaki, Yesu atikalaki na tempelo na Yerusalemi, baboti na ye bayebaki te. Bazongaki Yerusalemi koluka ye, sima ya mikolo misato bakuti ye na tempelo kati na batei mpe bampaka.
3: Oyo mwana nani nazali kotuna mituna boye?
4: Aoti Nazareta, tokanisi azongaki na biso, bolimbisa ye.
0: Banso bayokaki ye, bakamwaki mayele na ye.
5: Ah mwana na ngai, boni osali boye, toluki yo mingi ngai na tata na yo.
6: Pona nini boluki ngai, boyebi te ete nasengeli kosala mosala ya tata na ngai.
0: Yesu azongaki na bango na Nazaret, akolaki mpe azalaki mayele mingi, asepelisaki Nzambe mpe bato.

0: Mibuzo minamitano tibera zali mokonzi, Ponce Pilate moyangeli ya Yudea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe esakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libatisi ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana, kokima masumu, kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino. Ndenge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela mpo na mokonzi. Ezala malamu pe etengama te. Mabulu ezipama. Ngomba nyonso elalisama. Anzela etengama esembolama. Bozipa mabulu na nzela. Boye moto nyonso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyo kangai libota na nyoka.
4: Tosala nini?
5: Nakisa biso ndenge ya kosala.
1: Moto azalina lilamba mibale apesa moko na moninga oyo azangi. Pe oyo azalina bilei akaba yango.
4: Motei. Biso bafuti simpako. Tosala nini?
1: Kobakisa eloko te na oyo batindi bino.
2: Pona biso basoda. Olobi nini?
1: Kobotola biloko ya bato te pe bonyokola bango te. Bobukela bato makambo ya lokuta te. Bosepela na lifuti na bino.
6: Yebisa biso. Ozali Mesia.
1: Gai na batisi bino na mai. Kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya. Nakoki te kofungola singa ya sapatu na ye. Ye nde akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Akokabola mbuma na matiti. Akobomba mbuma na kitunga na ye.

pe moliu mosanto a kiteli Yesu na lolenge ya ebenga. Pe mongongo elobaki na likolo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo na sepeli na ye. Yesu azalaki na mibu 30 ntango abandaki mosala na ye. Utekie na Yordani atondi na molimo, molimo amemi ye na lisobe, kuna Satana ye komeka ye mikolo 40, na mikolo yango aleite.

0: Satana alobi na ye,
1: soki ozali mwana na Nzambe, lobani na libanga oyo ebongwa na lipa.
2: Ekomama, moto akobika kaka na lipa te kasi na liloba ya Nzambe.

0: Satana amemi ye likolo penza pe alakisi ye bokonzi ya mokili ya nse.
1: Nakopesa yo nguya pe bozwi na yango nyonso. Yango epesameli ngai pe nakopesa na moto oyo nalingi. Boye soki ofukameli ngai nyonso oyo ekokoma ya yo.
2: Ekomama okofukamela kaka Nzambe pe okosalela kaka ye.
0: Sima Satana amemi ye na Yerusalemi ati ye likolo ya tempelo.
1: Soki ozali mwana Nzambe mibwaka na se, po ekomama ete, Nzambe akotinda banzelu babatela yo, pe bakoyamba yo na maboko po lokolo na yo etuta libanga te.
2: Ekomama mpe, okomeka mokonzi Nzambe na yo te.

0: sabata Yesu akoti na tempelo ndenge ya mesana. Basengi ye atanga mukanda ya mosakoli Isaya.
1: Mulimo ya mokonzi ya kiteli ngai aponi ngai na mema sango malamu na babola atini ngai na bimisa bakangami na bikisa bato bakufa miso na silisa pasi ya bato banyokwami mpe na sakola mbula oyo nzambe akomonisa ngolu na ye
2: alobi malamu.
1: Makomi oyo ekokisami lelo boyoki yango
3: ekokisami lelo
4: kaka mesia nde akoki kokokisa yango
3: ndenge nini tokoyeba
1: solo bokoloba na ngai lisese oyo monganga mibikisa mpe lisusu sala na mboka na yo makambo toyokaki osalaki na Kapenaum ya solo nalobi mosakoli bandimaka ye na mboka na ye te.
0: Na maloba oyo Yesu amilakisi ete azali mesia moponami mpo na kobikisa bato bayuda bandimaki ye te, balingaki kobwaka ye na nse ya ngomba, kasi aleki kati na bango mpe akei. Na bongo akei na Kapernaum na mboka Galilea. Mboka mobimba ezalaki na se ya bokonzi ya Baroma mpe bato bazalaki kozela mesia aya kosikola bango na bowumbu.
5: Na yo mokonzi
1: Simoni na mata na bwato na yo.
5: Hey, mata
6: akotika biso?
5: Tika biso te,
7: zala na biso
5: akote ya biso.
1: Mokolo moko bato mibale bazalaki kosambe, moko mofalisayo mosusu mofuti paku. Mofalisayo atelemaki mpe asambelaki boye: e Nzambe, natondi yo mpo nazali lokola miyibi te, bato mabe te to bato ekobo te, natondi yo mpo na kokani na moto oyo te. Nakilaka mbala mibale na poso mpe napesaka ndambo na zomi, kasi mofuti paku atelemi pembeni aboyi kotala likolo, amiyoki mawa mpe alobi: Nzambe, yokela ngai mawa, ngai moto na masumu. Ya solo nalobi na bino, moto azongaki epai na ye alimbisami, kasi mofalisai te, mpo moto akomitombola bakokitisa ye, oyo akomikitisa bakotombola ye. Kusa bwato na esika ya mozindo, yo na baninga na yo bobwaka minyama na mai.
5: Oh motei, tosali mingi butu mobimba mpe tozwi eloko te, kasi ndenge otindi nakobwaka monyama.

0: longwa pene na ngai mokonzi. Nazali mosumuki.
1: Kobanga te. Po okomi moluki ya bato. Boya pe boyoka ngai. Molimo na bino ekobika. Boluka Yawe bobele ye tango azali pene pene. Motombo kipe moto ya makanisi mabe atika yango. Azongela Yawe akolimbisa ye. Pe akoyokela ye mawa. Bokozala na esengo pe bokotambwisa makati na kimi.
2: Azoya, Yuanda, Jalaye.
0: Yesu. Na bondeli yo bikisa mwana na ngai. Yokela ngai mawa akokufa azali mwana moke. Na bondeli yo motei.
3: Ndeko kanga motema.
0: Yesu
3: mwana kufi kotungisa ete.
1: Kobanga te. Dima kaka akobika. Kolela te. Mwana na yo akufi te alali. Mwana. Telema. Pesa ebilei, kasi koloba na moto te, makambo esalami awa.
4: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi, afandaki na esika ya kofuti mpaku.
1: Landangai.

0: esengona babola bokonzi na nzambe ezali ya bino esengona bato bazali na nzala mpo bakotonda esengona baleli mpo bakosepela esengona bino bakoyina bakoboya bakofinga mpe bakomona bino mabe mpo na ngai bosepela mpo na yango mpe bobina na esengo lifuti na bino ezali na likolo se bongo bankoko na bango baniokolaki basakoli
1: zomi nyonso yango oyo
2: boni nyonso yango oyo
0: mawa na bino bato ya mbongo mpo bosui bomengo na bino
3: aboyi mbongo azali liboma
0: mawa na bino bozali koseka mpo bokomi tungisa mpe kolela mawa na bino bato bazali kolobela malamu kala mpe basalaki bongo na basakoli ya lokuta kasi mpo na bino boyoka ngai bolinga banguna na bino bozala malamu na bayini na bino bopambola bango bondela mpo na bato baniokolaka bino soki babeti yo mbata na litama pesa mpe mosusu soki akamati kazaka na yo tika ye akamata mpe simisi pesa na moto asengi yo soki moto azwi eloko na yo koluka te azongisa yango bosalela baninga oyo bolingi basalela bino soki bolingi se bato balingaka bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo soki bosalaka malamu bino na bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo
2: asimbi ye ndenge nini
3: alobeli ye nini
4: asepeli te
0: te bolinga banguna na bino bosalela bango malamu bokaba te mpo na litomba bongo bokozwa lifuta monene mpe bokokoma bana na nzambe mpo ye azali malamu epai ya bato nyonso botonda na bolamu ndenge nzambe atonda na boboto
2: yesu bikisa biso
0: bosambisa te mpo bosambisama te bokatela etumbu te mpe bakokatela bino te bolimbisaka bakolimbisa mpe bino
5: yesu lakisa biso nzela
0: bopesa mpe bokozwa bakopesa bino se ndenge bopesaka baninga mokufi miso akoki kotambusa mosusu te bakokweya banso na libulu mpo na nini omoni lititi na liso ya moninga na yo kasi nzete na liso na yo te
6: moteyi kamba biso
5: tosengeli na yo kolo esengo na mama oyo abotaki mpe amelisaki yo
0: esengo na bai bayokaka mpe batosaka liloba na nzambe
6: nalingi nasolola na ye
3: okanisi akoki kozala masiya
7: simoni mofalisai abengisi yesu na ndako na ye yesu akei epai na ye mpe baliaki elongo
6: bana bobima libanda boyoki ngai bokende bana oyo motungisi mingi
8: aye kosala nini
6: nayebi te

0: soki moto oyo azali solo mosakoli nde ayebi mwasi oyo asimbi ye ete azali mwasi ya ndumba.
1: Simoni, nayebi ye. Nalingi nayebisa yo, bato mibale badefaki mbongo. Moko kama mitano, mosusu tuku mitano. Moko te akoki kofuta, alongoli bango nyongo yango. Nani akolinga ye mingi?
0: Ezali moto oyo azalaki na nyongo mingi.
1: Olobi malamu. Tala mwasi oyo. Nakoti na ndako na yo, opesi ngai mai ya kosukola makolo te, asopeli ngai pisoli na makolo pe apangusi ngai na suki na ye. Oyambaki ngai te tango na yaki, kasi ye nde ayambi ngai na makolo. Opakoli ngai mafuta te, ye apakoli ngai malasi na makolo. Solo nayebisi bino, bolingo na ye elakisi ete masumu na ye elimbisami. Moto alimbisami moke, akolinga pe moke.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Batala.
4: Batala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokonzi na nzambe lakisa mina bino. Kasi po na ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba mona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo.

0: Yesu ozali mwana nzambe nini yona ngai nabondeli yo pesa ngai etumbu te
1: loba kombo na yo
0: tozali ebele tabondeli yo komaka biso nagena te tinda biso tokota na bankulu wana
2: milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu
3: longwawa ozali mabe longwawa tika biso kimia longwa longwawa
4: nakolanda yo epai nyonso tika nakende na yo
1: zonga epai na yo yebisa oyo nzambe asali

0: Bato balobaka nazali nani?
1: Basusu balobaka Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia. Pe basusu ozali moko kati na basakoli ya kala. Azongi na bomoi.
0: Bongo pona bino. Ngai nazali nani?
1: Ozali Masia.
0: Boloba na moto te. Mwana na moto akonyokwama bakoboya ye. Bakoboma ye. Sima ya mikolo misato nde akosekwa.

0: Nani ya kulanda ngai?
1: Na kulanda yo motei. Kasi, tika na kende, kola kalibota na ngai.
0: Moto azali kosala elanga tali na sima bongi na miso na Nzambe te. Moto alingi kolanda ngai amiboya ye moko. Ameme kulusu na ye alanda ngai. Oya bombi bo moina ye akobungisa yango. Kasi oya bungisi yango mpo na ngai akobika. Litomba nini kozwa bozwi ya mokili molimo ebunga. Soki moto ayoki ngai soni pe maloba na ngai, ngai pe nakoyoka ye soni tango nakozonga na nkembo na ngai. Na lokumu na tata pe na banjelu na ye. Solo nalobi na bino. Mingi na bino bakokufa te yambo bamona bokonzi na Nzambe.

0: Tango Mose na Elia bakei petelo alobi
1: motei ebongi malamu tozala awa totonga ema misato moko ya yo
0: wana ezalaki ekoloba
1: moko ya Mose
0: lipata ebimi mpe ezipi bango babangaki mpe mongongo ebimaki na lipata ye azali moponami na ngai boyoka ye
2: mwana se moko na ngai bayekoli babengani milimo kati na ye kasi bakoki te
3: bato ya kondima moke ntango boyi nasengeli kozala na bino yaka na ye
2: Abikisami, ah, babote zaili susute. Kale longe komi kitoko.

0: Akisabiso kobondela ndenge yo wana lakisaki baye koli na ye.
1: Bobondela boye. Tata na biso ya likolo. Kombo na yo ekumisama. Bokondi na yo eya. Mokano na yo esalema na se lokola na likolo. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo. Limbisa mabe na biso. Lokola toko limbisa kabaninga. Batela biso kati na komekama. Biksa biso na mabe. Bosenga pe bakopesa. Boluka pe bokozwa. Bobeta pe bakofungola bino. Po oyo akosenga akozwa. Oyo akoluka akomona. Pe bakofungola ekuke na oyo akobeta. Tata nani akoki kopesa mwana na ye nyoka soki asengi mbisi. Tonkoto soki asengi maki. Bato mabe bapesaka bana na bango biloko malamu. Boni tata na biso na likolo akopesa moliu mosantu te na bato akosenga ye. Nalobi boye. Bomitungisa te na bomoi na bino na tina na bilei. Pe lisusu mpo na nzoto na bino soko bokolata nini. Po bomoi eleki bilei. Pe nzoto eleki bilamba. Botala bandeke. Babuka kate pe babomba kate. Kasi nzambe aleisaka bango. Kasi bino boleki bango na motuya. Nani kati na komitungisa na ye akobakisa mikolo na ye? Soki bokoka te na makao mike, mpona nini komitungisa? Botala bokoli ya matiti oyo. Esalaka te pe etongaka te. Nalobi na bino na bozwi ya Salomo alataka koleka yango te. Soki nzambe azali kolatisa matiti esobe lobi ebwakami na moto, nzambe akozanga kolatisa bino? Bato na kondima moke.
0: Bakisa kondima na biso.
1: Soki kondima na bino ekokai na seneve, bokoloba na nzete, longwa awa pe kende na ebale, ekosalema bongo. Kama na masumu ekozanga te, kasi mawana oyo akoyeisa yango. Eleki malamu batia elibanga na kingo babwaka ye na mai po ete akweisa te moko na bilenge oyo. Bokondi na nzambe ekokani na nini? Ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki na elanga. Ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana.
2: Na sosoli kutu makambo alobi te.
3: Mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu?
1: Moto ya nzoto makasi alukaka monganga te, bobele mobeli. Nayaki mpo na bato malamu babongwana te, kasi mpo na bato mabe.
4: Loba na biso makambo kitoko ya bokondi na nzambe.
1: Banga te etonga moke, po tata sepeli kopesa bino bokondi. Tekisa nyonso ya bino pesa babola mbongo. Bozwa saki oyo ebebaka te, bobombisa bozwi na bino na likolo. Kuna ekobeba te. To moyibi akoki koyiba te. Pe mpese koki kobebisa te. Po epai bozwi ezali motema pe lokola. mwasi okangolami na bokono na yo.
4: Bambolama, tokumi sanzambe. Mibuzo mina mwambe ya mpasi, nzambe ya bate la yo.
3: Mikolo motoba ezalipo na misala. Yaka kati na mikolo wana kuzalibiki, mokolo na sabata te.
1: Hey, bakosi, bofungola kampunda to ngombe na bino mokolo na sabata ya komelisa yango maite. Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kangaki mibuzomi na mwambe. Eko kakita kangwa mana sabata,

0: Ezali pasi tete likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Toko yoka oyo bino boyoki nde bayoki te.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi nini? Botangaka nini?
1: Linga nkolo Nzambe na yo, na motema na yo, na bomoi na yo, na makasi nyonso, na makanisi nyonso. Mpende kona yo lokola yo moko.
0: Ya solo, sala bongo okobika.
2: Nani mozala ninangai?
3: Basoda anate.
4: Bongo, kaisala?
0: Mokolo moko, moto moko azalaki kokende na Yeliko. Miyibi bakangiye. Balongolie bilamba, babetiye pe batikiye pene ya liwa. Nganga Nzambe moko aleki na nzela wana. Awa amoniye aleki na mopanzi mosusu. Ndenge moko pona mosali ya tempelo, amoniye aleki mosika. Kasi mosamalia moko akendaki mobembo na nzela wana akutiye. Tango amoniye ayokeliye mawa. Apusani pene na ye. Atiye mafuta na vino na bapota. Pe sima amemiye na punda kino na ndako ya bapaya po basalisa ye. Na tango apesi mbongo na kolo ndako alobi, salisa ye malamu. Tango na kozonga na kofuta mbongo okobimisa po na ye. Nani kati na bango misatu azali mozalani ya moto babetaki?
5: Moto o ayokelaki ye mawa.
0: Kende sala bongo. Ha? Botika bana mike baye epai na ngai. Po bokonzi na Nzambe ezali ya bato lokola bango. Solo nalobi na bino. Oyo ayambi bokonzi na Nzambe lokola mwana mokete akokota te. Moto ayambi mwana moke ayambi ngai moko. Oyo ayambi ngai ayambi pe moto atindi ngai. Oyo azali moke nde mokolo na lola.

0: Yesu ya Nazareti azali kolekawa.
1: Nana Dawiti, yo que la ngai mawa.
2: Na sala nini pona yo?
3: Na lingi na mona lisusu.
2: Boye mona, kondima na yo ebikisi yo.
3: Ah, na moni. Na moni lisusu. Solo na moni.
4: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
3: Asali solo mosakoli.
5: Ote, ibikisa ngai.
4: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
6: Botala, wana mofutisi mpako te.
2: Zakayo kita noki. Lelo na kozala na ndako na yo.
3: Epai na ngai?
6: Nani akoki kofanda epai na ye?
7: Bayebani ndenge nini?
3: Boyoka, nakopesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki moto moko nakozongisela ye mbala mine koleka oyo nazwaki.
6: Nandimite, mufutisi mpako azongisa, nano esalamate.
2: Lobiko ekoti na ndako elelo, po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, toko kende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekoko kusama mpo na mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta pe bakobwakela ye soyi, bakoboma ye. Sima mikolo misato, akosekwa.
4: Yesu ayebaki ete akokufa mpo na masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye pe babengaki ye mokonzi.
2: Makelele na lobina yo soki bakofanda nye mabanga ekobanda kokanga ne sengo.
8: Oui, malamu.
4: akomaki ye pene na Yerusalemi, atali yango pe aleli.
2: Soki penza, oyebaki nzela ememaka na kimia kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo, bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo. Pe bako bebisa yo na lopango na yo, bako boma bana na yo. Libanga moko te kotika la likona mosusu, pona tango malamu oyebaki nzambe na yo te.
4: Tempelo ya Yerusalemi ekoma kilokola wenze kasi ndako ya Nzambe te.
8: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.

0: mokonzi ya banganga nzambe bayinaki Yesu mpo bato bazalaki kobenga ye mokonzi.
1: Nato mingi baziye lokola mokonzi na bango.
2: Mokonzi? Mokonzi na babola miyibi pe bandumba. Tomona mingi baya bamimonisa bakende babosa na bango.
3: Bomi kosate, batu mingi bazali kolanda ye pe kolinga ye. Pe batu bandimi ye.
1: Azali mokonzi? Tika na ebisa bino libela. Soki akosala lisusu mobulu, ezali bino nde na kolanda.
2: Alobi solo. Tango ya kotele melaye yangoyo.
0: Tango nyoso bakonzi ya banganga nzambe na bampaka ya lingomba bazalaki koloba mpo na Yesu, lokumu na ye ezalaki se komata. Bango mpe bayinaki ye koleka. Na tempelo, mwasi moko apesaki mbongo mibale ya bibende.
4: Moke boye.
5: Pe ezali kutu ya bibende.
6: Nalobi na bino. Mwasi mobola oyo apesi mingi koleka. Po ba mosusu, bapesi oyo bazali na yango posa te. Kasi ye, na bobola na ye, apesi nyonso oyo atikalaki na yango.
3: Yebisa biso, ozali kosala boye po na nini? Nana tindi yo.
6: Ngai pe na kotuna bino. Yohana azwaki ndingisa ya kobatisa epai ya Nzambe to ya bato.
7: Yanola nini?
3: Soki tolobi ya Nzambe, akoloba na biso ete, po nini boyokaki ye te?
7: Kasi soki tolobi ya bato, mboka mobimba bakoboma biso. Po bayebi Yohane azali mosakoli.
3: Biso toyebi te nani atindaki ye.
6: Ngai pe na koloba te na nguya ya nani nasali makambo oyo. Moto moko alonaki elanga na ye ya vino. Apesi yango na bafuteli. Sima kei mobembo molayi. Tango ya kobuka mbuma ekoki, atindi mosali epai ya bafuteli. Po ete bapesa ndambo ya ye. Bango babeti ye bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosali mosusu. Bafuteli babeti ye, bafingi ye pe bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosali ya misato. Bafuteli bazokisi ye pe babwaki ye. Mokole langa ya vino alobi. Nasala nini? Nakotinda mwana na ngai. Ye penza bakotosa ye. Kasi tango akomi na elanga bafuteli balobani. Oyo mwana ye pe mokitani. Toboma ye po tozwa elanga.
8: Loba lisusu.
6: Boye bamemi ye mosika. Pe babomiye. Mokole langa kosala nini na bafuteli na ye? Akoya pona koboma bango pe kopesa elanga na bato mosusu. Makomi oyo elakisi nini? Libango bato bamonaki ezanga tina. Yango nde simbi ndako. Moto akokweya likolo na yango akobukana. Soki yango ekweli moto, ekonika eputulu.
2: Motei, toyebi olobaka pe oteyaka solo. Lisusu toyebi ete oponaka ponaka bilongi te, kasi olakisaka nzela ya Nzambe na solo. Yebisa biso, tosalaka mabe tango tofutaka mpaku na mokonzi Kaisala to te.
9: Kepe ezali motambu.
6: Lakisa ngai talanta. Elongi na kombo ezali awa ya nani?
10: Kaisala!
6: Bopesa na Kaisala! Oyo ya Kaisala! Pe na Nzambe! Oyo ya Nzambe!
9: Olingi penza koloba nini?
0: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimbaka te. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya Pasika.

0: Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oya pesaka bato mapa oyo nzoto na ngai na kabi po na bino bolia yango po bokanisa ngai makila ya boyokani ya sika esopani mpo na bino botala moto akokaba ngai azali na ngai na mesa mwana na moto akokufa ndenge nzambe akanaki kasi mawa na moto akoteka ye
1: ekosalema te ekosalema te soki moke te
2: loba kombo na ye
0: mokolo kati na bino azala leki mokonzi azala lokola mongamba mokolo nde nani oyo azali na mesa to oyo azali kosala boye te nazali mosali kati na bino bozalaki na mpiko kati na komekama na ngai yango napesi bino bokonzi lokola tata apesaki ngai mpo bolia mpe bomela na mesa na bokonzi na ngai mpe bofanda na bakiti kosambisa mabota na israele
2: awa moto ateki yo te
0: simoni simoni yoka satana asengaki ameka bino akabola bino lokola moloni akabolaka mbuma na matiti nabondelaki mpo na kondima na yo simoni elemba te ntango okozonga epai na ngai lendisa bandeko na yo
2: nkolo ngai nandimi nakende boloko na yo mpe nakufa na yo
0: nalobi na yo soso ekolela te okowanga na ngai mbala misato ete oyebi ngai te

0: Mokonzi, sala oyo, ekoki, penza na bolamu na yo kolo. Yo, olimbisaki batata na biso, tango batosaki liloba na yo te. Yo, osilikelaki bango, kasi obomaki bango te. Kasi, pona bolingo, pe boyokani na yo epai na bango. Olimbisaki bango, limbisa ngai.
1: Loba, nani abeti yo?
2: Sakola, nani akobeta yo?
3: Botika, botosa botika ye, bomema ye na likita.
1: Telema.
4: Banganga nzambe bayangani, babandi kotuna Yesu mituna mpo na kosambisa ye.
5: Loba, yo ozali mesia.
6: Soki na lobi, boko ndimanga ite. Soki na tuni bino, boko ya nolanga ite. Kasi mwana na moto ako vanda na loboko ya mobali ya nzambe tata.
7: Yozali, mwana nzambe.
6: Bolobi yango.
8: Azima koki wapi?
2: Abongina etumu.
3: Biso nyoso awa toyoki maloba oyo alobi.
7: Tokomema ye epai ya Pilato.
3: Bokende.
4: Bamemiye epai ya Pilato, moyangeli ya nkanda, oyo abomisa bato mingi na ekulusu.
1: Boye kosala nini na tongo makasi boye?
3: Tokangi moto oyo azali kokosa bato.
9: Apanzi biloko ya bato na wenze ya tempelo.
1: Etumbu na ye nini?
9: Azwa etumbu.
1: Na moni likambo na kopesela ye etumbu te.
7: Azali mokangami, apekisi bato bafuta mpaku. Alobi azali mesia, mokonzi.
1: Mokonzi? Yonde mokonzi ya bayuda?
6: Olobi yango.
9: Abandaki na Galilea sikoyo ayei awa.
1: Na Galilea? Azali moto ya Galilea? Boye, Elode akata makambo na ye. Azali naino na Yelusalemi. Mema ye na Elode.

0: soki ozali Messia. Mibikisa. Mpe bikisa biso.
1: Obanga Nzambe te. Azwi etumu moko na biso. Nzoka asali mabe te. Yesu kanisa ngai. Ntango kozonga na bokonzi na yo.
2: Solo na ebisi yo.

nyoso, mafura nyoso, mabanki mabebisaki, mabuna mabebisaki, aya isamosika, azongi samosika, oh, omola yango, nalipamboli, eko malipamboli, makasi na nyoso, oyo na bimisa, eko malipamboli.